0: Radio Cordillera ka. Kikilansik pa ko to dansik ko na tam. Chara ti yamong. Lapa dansik pa wain sikma.
1: Ite lang nadanas.